tang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinag mo pa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang

Wag na yan! Kaibigan! Pakinggan naman natin ngayon, isang minuto para sa

putang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Tinag mo pa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.